0: léegi baatu kër gi ne li nga indi mooy bi nga xamantane nekk na fi ab diir, dafa am benn peste bu fi am. Bu fi peste bi amee, am ñu bari ñu faatu si, ñu sul leen fi si armeer yi, mooy moom wopp di bari du metti loon. Bi ko commandant bi déggee nag ñëw fi dem armeer yi xool, gis ñi faatu ñu bare bari ñu xam ne si daanaka benn fan ñaari fan lañ leen sul. Mu daal di ñëw wóolu sëriñ bi fii si boole kër Serif Aydara, mooy fii si tëli bi la, boo jégee tëli bi bés bi noonu foofu la nekkoon, mu wóolu sëriñ waxtu timis. Mu daal di ko li ma fi indi lenn la rek, mooy damaa dem si armeer yi fekk fu ñu bari faatu fa si ñetti fan yi. Peste am si dëkk bi, jàngoro ju mel nii am fi, ma nekk fii si dëkk bi yëguloo ma ko. Damaa am sax ab cër bu ma lisee dina kon mboolem kër yi wër dëkk bi dama leen lakk. Il faut que da nga wut ku dox sama diggante yow si dëkk bi ba lu mel ni amatee moom ñëw wax ma ko, parce que lii jaaduwul. Sëy mi noo ko nag may bàyyi ma waxtaan seeg fere yi. Da ngay dem ba suba si ëllëg si heure bi nga ñëw dellusiwaat fi, si waxtu bi nga dellusiwaat fi. Bi nga xamante ne loolu am na bi sëriñ bi ñëwee nag si kër gi la wootewaat, boobu ba lay amagul tur la wootewaat, wax maa ngi ne leen commandant bi daa bëgg ku yore dëkk bi, na ngeen na ngeen waxtaan ba jubóo si ku xam ne nii moo jox seen diggante ak moom. Bi tubaab bi ñëwee si ëllëg si nag sëñ bi daal koy wan sëñ Bàlla Thioro, ne ko Bàlla Thioro mii moom laa jox dëkk bi. Tubaab bi ne ko ginnaaw léegi am nga ab quartier, ba am chef de quartier ku lay wax ma quartier bi nu mu tudd. Sëñ Touba laaj këyit xalima bind benn rëdd boo xam dafa ron u ko tumbalu nu comme sero noonu, daal di bind si biir xaa si Boqoxatul Mubarak. Kër gu mag gi sëñ Touba Boqoxatul Mubarak la ko tuddee, muy quartier kat Medinatul bépp. Ginnaaw gi jamone sëñ Fall bin koy lotti sewaat sëñ dolliwaat Medinatul, waaye Boqoxatul Mubarak loolu sëñ Touba bindee. Kon kër gi mu ngi tudd Boqoxatul Mubarak.
1: Barab boobu nag tey ci la seen émission visite guidée di nemmiku fas yéeni dikk ak yéen ànd ñu xool barab bi tàmbali ci kër gu mag di kër bu yéeme goo xamante ni Cheikhul Khady moo ko sañcoon ci pàkk bii. Ñu dugg ci biir gis ni nga xam ne ni lañ ko doge woon ak kees yi ak yi nga xam ne des na fi ba tey ci ay jeexit. Ku tudd itam kër gu mag di nga tudd Daare Kaamil ji nga xam ne Serigne Touba ci boppam moo ci joxe woon ndigal te fonk lu ko woon lool ba bisub tey liggéey boobu di wéy mu nekk ci penku kër gi. Naka noonu itam jàkk ji nga xamante ni moom ci boppam moom Cheikhul Khady moo joxe woon ndigal ci tàmbali gi dikk bis bi nga xamante ni ñu ngi koy tàmbali te lu jamono gën a dox muy wéy di yéeme ba tey. Naka noonu nag yeneen barab yi nga xamante ni ak yu bari yoo xamante ni xew na fii nga xam ne Serigne Touba wax na ci ne suñu borom defal na ko ci bi mu demee ba ak liggéeyam àgg seere ko bayit bi ak rëmanil xilmu mahal ahmaali as saalihaati sahali kamaali. Loolu nag Cheikh Abdoulaye Hat Mbacke wax na ni ba ko Serigne Touba waxee ku xamoon ku nekk xam nga ne mooy al yowma akmaltu lakum diinakum rek. Kon nag ñu ànd tàmbali dugg ci biir nemmiku barab yu tedd yi nga xamante ni moo nekk fii ci Njaareem ci Boqoxatul Mubarak ci kër gu ma.

0: fele serigne touba khadimu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakar jam ni dan tok ñu jang khassida di jang fulku ak yeneeni khassida baye mahmoud fall ak serigne mohamed lamine diop dagana fi am neega fi nekkon neeg biñ fi fekk biñu goné nga xay boba ñom fi lañ dan tok ak serigne touba yalla dogal ni neeg boba mam fekk nañ ko fi mu doono neegum ñax neegam ñax boba mo nekkon fi bu def ñaari buntu ñu ne ci la serigne touba dan tok lolu moy jamono yi serigne basirou waye ginaaw ñim ko dan togal diko jang boba ñi ngi fi muy serigne medd lamine diop ak serigne mahmoud fall seeni kër ngi fi sori wu fi seeni njabot ñi ngi fi nga xaye ku ci serigne touba ni wut waxal rek ka ca dess lay wax waxal mu ne mahmoud khul wala mu ne serigne medd lamine diop daga na khul ñom la serigne bi dan jang lo khassida ci neegum ñax bi nekkon fi ñu nek fi di jang khassida serigne medd lamine neena yamono yu serigne touba danako dana ci bernde ay gan melni ni serigne muntaka toge won fi gani nar yi di fi ñew ak gani kilifa yi dana len bernde ay jang khassida serigne touba dana len bernde jang khassida serigne medd lamine lolu wax nako bind nako itam ndax serigne medd lamine neena boba yalla dogal na ku neex kaddu la ku neex bad la ku meuna bind la itam boba dana def su amé ay gan su ko defé dana ma wo wala mu wo serigne mahmoud fall su ko defé dal di joxé ndigalal khassida gi ñu yëkëti ko ñu dal di tok di jang khassida 1945 le serigne modou moussa mbacké delu ci boromam ci at momu nak ci la serigne basirou am digal ci serigne fallu ngir mu delu ci wat ndiarim ngir dekkal ndiarim ndax boba dir bobu bép kenn nekkatu fi ci doomi serigne touba dekk bi xawa rap lool rap gu metti tayit daari kamil mag ñi fi nek li leen señ bi santone suñu ñu ko bayyi ñi ngi fi rek ñu togg rek lolu ci la señ basirou ñëwé ginaaw nak yalla dogal na fukki at ak juroom yoyu señ touba nek fi señ basirou fi la nek ak señ touba mu fekke lolu nak gis ni señ touba daan jangulo khassida gi señ medd lamine diop dagan diko jang ak señ makhtar silla señ mahmoud fall ñoñu lolu mo taxone nak bi señ basirou ñëwé momitam mu daldi wax señ medd lamine diop dagana ñu dekkalaan jangum fulku momé serigne basirou tok fi di jakarlok serigne medd lamine bu ko defé ñuy jangat fulku bobé bo bisab tay ji lolu mo waral fulku bi di dox bo bisab tay ji
1: serigne ci jamana serigne abdallah ci lañ duggal fulku masfum ñu lay ko mo dal nek ñaari jang bu jang bi commencé ay juroom waxtu ci tek toti ba tek ay fanuel minu al fanuel minu tek juroom jap ka jap ñen fuk minute dal di lafter bu ñëk moy fulku masfum dugg ci ci dess non lañ ko andal ba fi nak non la ngay def fulku masal ni ñëkke tek ci qur'ané bi ñam ñaar nak sëre guñu bi dafa day di ay yépp xasaayit yépp alquran lañ ko tënk motax ñu ko tudde qur'ané ba nak am na yo xamne mom tënk wuñ ko alquran ñu ne ci lolu ba ci jamono ñu bari dugaat nañ ci na gënaaw bi ndax sëñ mataar mom mu jël kontiné man mi gënaaw bi mu jëna ñew ay 1998 97, 98, 99, 2000, 2001, fana 2002 la ko mudi jang na ci luma juroom net jangal na ko ba fi nek ni dal mi ngi ci jaar na ci loxal ku ñu wax Abdou Gueye momi tam ba fi mu nek ni tay mi ngi ci loxal ñet nit Khadim Gadiaga Serigne Gadiaga Khadim Gadiaga ñu bëñ ko xam Serigne Gadiaga ñu jang ful ko no son bi mom ak ku ñu wax Abdoulaye Diakhoum bu ñu ñang mom jexen sey mën taxa gay mom tam moy jang qur'ané bi ci gatal lol dal moy téré bi leg legat nak am nañu ci jaar di genn waye ñi ñom ad yeb ñoko yoree